oba obi so be yentro atro asa to de hwede ekoso o man mu nyina you can see some me mfa me nsem no inta mfa wada wada hey ye ye see we have jam obi pe for oba ya face no otunku sa no ote so sa nti obi enya baabi jina ye adwuma bi afampa ebota na chi na munya me na metime me na metime metime na nke za danu kisusu ofa ye mwa musu betime aye no mo na wesi we ha amenka

tam dia cash ro ni no wate ehye no na na dafo ba kun na otani ni nantinu na ya fra na osoja osoja na kwada na kwada dia no no shushu wa ne ni nanti pa na wo hwia dwuma wa de ho no na ya fra na coffee kinata na coffee kinata

0: na ko shini fi wo si hin afie no si hin
1: na lawyer Kwame Akufo de ne ka se be we no se akofuna kra swai ye a manfo atututu ko so ne ade no sa de o ye ye no etia mra sa bere wo no kra no esun da no so enti wo no emrampo emma no kwan se di bia bi sa obekwa ho kra so kwa kwhe
0: wood injunction to no so unim se injunction da no so uri gwan injunction inti den no ye di mirika no koshi fi no den krofo e okuta etu ni ade ko ho en wo bu injunction no so en wo si we franta ma papa bi enye no kware inti no mirika se yesu twi ma number 1 ana me fi ase no real no anye akofena asori penyin number 2 ade okoye ni fi no so e ade e nyane because sebe e song na injunction da no so dis anye me en wo ho
1: lawyer Kwame Akufo wono yemranim ni a otwitwa gi sara adwasafo nene ena wote ye no
2: ye akoye animu a ene ene wiye ye ye de to muanim sara usem yesi ewo sehwe seyira no a chese eno no odwabo so mensini mu a ene emrante wa mienu etu akoma mo mato nanan mo wonse do a afoforo me nsa so prepare pa na sem no ne kofare ba nyina na wono mu kire mu a abante bi omso se woton enubone na posifo eso mba beche no na mrante ni bi so monte ase eno nenam so e match ese krikri etuo e kasa ya eripa no mienu e hwero monkwa na twafo hene a wo sehwise yira no se de na mrante ni buofuo e wo kro no mu a no peso di nsamone no na na kwasi sampa e de ade sredi atuo monim so monko akoma to mo yem na sabe yinyina nkrane mu tete nkrane kwa bia so e na nanom ne mparifo behwe se e mra ne pepepe ye be na dwuma e wa wudi a akoso no Eti waining samoa twafo ho na wo sehwe sayira no na na kwasi sampa wodi tudwa Augustine bo aba homa na so na yenko na yene nkodi nkomo hwese di sisi kru no mutie oge ye mwadwo
3: na na majoso
2: sesei ekru ndi minim se mboni ya sayira no hote sen
3: Saira no enwumre isi na na na e won enye din isa se free anopa around ben 930 ya katakata no ba enam so ma post for tututu ya enipa enum etu no e kan wo ma emu mienu ato na nanmo se da mi no kete mu miensa e de e wo St John's of God Hospital se fi atafoa wo ji ayare hwe no ofisa abre no prompt be se ne dia mane ne ba ya no a enya de se security ni bia no etimi e ba se hwisa ira no wonum tene na mabunu no bu afu ne tene na katakata no ekokoso no kwase mse intelligence no amwa ama security phobia no seye police o seye military o seye immigration o seye wanwa no omotimi anti wonom nanso empenfo ene kromu panfo no edidi de koma ma omoni omomrante ne maba ne di koma ma ase die wasito ebai community ni yese amunu aka onpene emobia emfa agite a post for na musa so mo na to mutu dia eno mo amesu no mo so madoa omo amefa amunu panko na so panfo eba amunu omo ne omo hokata e emante ase ye djuma e bonu nan pa mu afei ena omo timi eti omo ho ase a omo fa amu mienu ni nyina no efri sefi tayira no ekopi mu ewo St John's of God Hospital mortuary ewo sefi atafo wo ye no fuwon ma community no ebro ko kwan a eno no twa mu a free etaira no ho no me konsinsem asempa na ye isem de bi so rutu ose kwajo kum ekọ kodivu anu sa kwan no omo bro ko sa ekwan na asen entimi nko asen entimi ma etwa don hwere be emiensan na atire ansan na timamfo no so kura po na san nya mo hunti ase bi e de atum ama bibia so atimi ka atimi akọ atimi dia kọ ni aba e wo kwan tepo no so taita hodo ene ne mane ma association okon mu die na na na ha jepa na so me no ka se die so enya die se timamfo no aba from to se free no pan se ne no mu ye no die entisa na so omo ede ewo eye akumase so a omo twen se se ne omanfo anata police for no buy obetutu no atentene

Sa, moche yenye na ganyo. Enti yo konfoy, oko kwa ebe tobim. Oko kwa ebe tobim. Koshiani moche ya. Koshiani moche ya, onu mbom yegima. Wale tuwe eni mse, evranu moche ya. Dejima! Omo nchere me. Mbese minyo tumi bia, asin tumi ngina. Masemika sa wata wata kutumi. Masemika sa beye nina kome famu.